0: tun trum kun thok ta tan ti huna chuan thu chi ni kan ngai thla anga ahma sa in ram ngai sak tu thu kho chang lo ngai thang u
1: zir top ni tu ka hian ram ngai sak tu thu kho chang huna hian ram nuk thu ngai nom le ril fe fe kan ngai thla chin achang chuan thil ngai nom lo tak po tu la wangin ngai tu angai bok atlang puin tu nang huna kan han ngai thla khi ram le nam ta na poimo tak ataka chan tir thei ani de uvek mai tukina po hian ram nuk khoi kan ram kalsiam atan po poimo tak kan ngai tu hole don nia chuti rolin thuril tak le har takaro chu ni lem lo ataka chan tir thei ngal mai aniang kan han soi thu fun vi ona chungin kan ngai tu ma sak tur chu nu poimo na hi ani nu chu in chung khura akung pui ania pa berin rohan realin hanin ti thu vi ma se nu berin azom lo chon omzi om lova pa ber ne ple in omze nei lo ni ma se nu fela in chunga von thatlat chuan chung kon pui sui tho tho he hi achan chu nu poi mo na ati chiang ani a ma se bera chuan nu chu a fa ta na en ton tur om pa se berani nu ber hoi zong ang ang hi chung ko hoi zong ani du le nu berin chu me angai na chu a fa te poin an ngai na a adu lo zong le ngai na lo zong chu chung ko chu me a po atil khat mai ni nu ina fa te chunga nu ma ani na hi abul red road le athi sen trom pui tu ani chu thuran pum chunga om lai tang na nu lung phu troma anu lim le lim lo te a thla phan le mang an le thi chu lo trom ve zel ani dik ta ken nu le pa kara pai ni lo nau te chuan anu hlau thong emo zak tak chunga pai mo ni a alung phu ran le muan khan na sa ta ken nau pai ngong ani thei hian ani nu pakara nau pai lim le lo me me manu le paten pum chunga omlai poril ru nu ma pai na na na chu lung phu poi na nge ve em em don ni chu ta nau se na lo pian chua thila mu the tang hian anu che ji le om dang chu zir ve nga la ni bera nu te ne lain amitin anu mit ain kara anu lim le lim lo te anu du zong le du lo zong te chu lo zir ru ve kar chi chu wangin nu na fa chunga zia siam dan hiril tak le om zanei takani no sense lo tle chho ve zela ni kho lo khre ve zela thu om zia te hriat ve nial no la tangena nu chong kam le du sangna chu nu na aron in pier tran chho chia ta nu zai dam le ngil nei fa chuan in rin ton le thlamuan na a than chho pui zela nu an che le thin che fai ro chuan thabar le lau hlo pin nu na mang chho ve don ti na ni zirmi te chuan zan mut pa nu in zai dam ta ka thon thu hril thin le a oi mut dan te hian na sa takin no pang thin lunga om zia nei en ti chu wang tak chon pathian nge poina mi te hne na athungai poimo ber pathian pakhat chaw om thule chu chu thinlung zong zong in ril ru zong zong in chakna zong zong in mangai tur ani thu hi mut do na po thil thin turina titla thani

pangena mutma athil khriat le ngai thlak te hi athin lunga a bei nget bi kan anti chu wang chon nu ten mut dona thon thun soi kau kau kha ril ru a cha nget bi ge ema puitlin thleng point kan soi zui the pha alo ni o me kan thu han soi ta kha na ko chu no pang hian nu hi ama mo ngoi ngoi ya en kol tu tan chon pa tele chung ta dang ai chon nu hian no pang nu na nu ma anga zok ti na ani chu tiang ani chon alo than len hu na po nu chu lama mo zela anu poin mangaya no pang poin anu angai dan chu mi dang ai chon sang takani nu bula an tha muanga an ngai anga ma an ril ru ha dam ti na ani chu wang chon no pang tan nuon thu hlia hlia an khovel siam tu ni wang in tha da athiang velo no pang chang po ni lo ve pa po hen nu chon ngai ve tho mai an khoi lo hong poin an soi ma sak ber chu khongai nu ti hi ni fo wa long no pang tan pe chuan ina uap tun ma mo ngoi ngoi ani chu tiang ani wang chuan nu chu ina om tamangai nu op lo in chu aza om lova an thlabala chung koin om zia nei lo fo he tiang wang hian nu tel lo wa fa em kol hi har em ema chung kotla chia po an tam bi kani tukina hian nu poi mo na kan soi seng lo wang lo ngai to zui zel te u chu tiang ta kanun poi mo chuan khau devin nu chu ina a om turani ti hi tukina hian kan thu ro lum ni te se tun lain tul na tam taka oma nu then khat phei chu mipa ainan filin thuaka tha khotlang le ko than tan pon trangkai em em chu chu se rual ani lo e zong tu tan po tha tak takan om treu a mai ro chu nu chu na fa te a op lo wa a en kol that lo chuan khotlang poina tur thei don ti na ni tu hua thu swa ko than lama po hian nu te hi kan mang trangkai nan fel em em a mai ro chu fa te op man lo khop le zirtir tha man lo khop a kan mang ani chuan kan ti dik lo ti na ni an ma ni pon in sum deuh tur ani bu fai tham khon han chu lob lob phun te chu om nge yang ma se hun tam jok pon lam ma ne ro hi zo dik ha lo a poi mo ma se ber chu ma ni in chung khur hi ani tur ani nu lam kan han thur bik chiam la hian pa ne nan tho dun thiang ro chu ngai khop mai pa ber lak tlak lo lu tuk le ni kho lo lu tuk hian poi khoi thui e me mani nu fel e me ma se pa ber in an ore zel chuan chung ka fel le thaum tak tak thailo chu vain pa po kan tan ngai tak se tani tun lai nu le pa ten fa te war ta ka kan zir tir ngai em em chu a ya upaza hi ani mi zo ze moi tak le chu nom tak ai upaza nun kha kan lo tial tial ta maya hi in zir tir ngor de le teng u a ya upa biak dan te an bula kho sak dan te hi in zir tir kan ngai ta em em mai konga no pang zong nen hanin tok don ta ila kong min ken na chang khria anom ta me u lo upazok le tarzok anlo in thier film chon chom chang om ta fo mai hei hi an sol wang po ni na lang lo zir tir na an don lo wang mai mai ni na lang zok nu le pa ten uluk takin in chunga zir tir fo se na chang an khe me mang tun la ya social media an tia mail in humang lova in biak po the na alo om ta henga te hian ai upazok ti khriat ngoi ngoi po za pa na nei hlek lova yak khum ta bor bor hian om chen midang tana lo ip choi choi na tur khopa tong kam tha da tenom heng hi sima tha in chung khura in zirtir lo wanga ni pakhata social media kan man sol na sata kan ibokang mel mai in mu lo wanga in za lo ngot hi mi hring pa ngai kal manga ni lo hrim hrima thil dik lo takani chu wangin whatsapp ani amo instagram ani amo eng po ni se midang kan bia ka te din mun ngai tu chungin le kan mi hring pui te za na ru ru ne na he tiang hi kan man angai ni social media lama han kai ta je lela mi then kha chon social media hi du zong zong le riat ang ang chak chho na mun tu re mo kan ti ni na lang mi che soi om tok lek lek patling na lo zi ale lo soi chok te po hi mu tur om fo mai mi che tan po en kim soi tur tena ni chong lo hoi lama le mu nun nun ang ron an chho pui ta bor bor te hi chiar tur om chen ma ni topic na hanin bun ro hi chu acha kom ve ina nuam ve reng mai ma se social media lama ron tlang au pui chiam chiam ro hi su akong mang lo de wani thier thiam rual om taka ngai te po he tiang hanan in veng zo lo fo mai sarkar chung chang ani mo ko ran chung chang ani mo tlo mai pol chan chin ani mo mu ang ang ron pu chu pui chiam chiam hi anom thin he tiang hi miril rupang ai lo om dan ani zo ko me ani na dik taka chon ril ro lama rual ban lo zia ani musit zong a soin lovin ma ni in thunun thiam lo ang le ka thil soi wak wak thin hi le khazir sa

0: Ang pui pui si nga po nom ta chu mai hi poi ngot mai kanin sum deu chu nga ya ni mi ri ro te na theile hliam the te hi kan cha chuak fo ma ya chu ai chon a fui zong le tha zong a mi ti phur thei tur zong a thil so hi ching zok teng u siam that ngai le ti dik ngai chu tam ta ka om kong chwa le dik ko mu tak tak chuang si lo wa eng kim mai soi sel ring ko thi om the ni chu tiang mi te thu le la khiat tam chu ri ro fui sual theile mi thin lung hliam na mai ni thin en tir nan electric chefo mai le tui hong thalo te hi a thok tu te nan du dan ani bi kha winari nom lo a thok tu te chon electric eng nei that reng te tui sem chon tui sem tur nei that reng te andu nge na ri nom electrical lo thim ta ka wanga thok tu te lom jok angemo tui ho that lo wanga thok tu ten lim jok emo ti tur khopakan han soi sel bor bor mai te hi ti dam dalam ain liam siam na ni du jok thin chu wangin thil kan soi sel emo thalo kan khria mo ni poin asiam that dan tur le kai ruai na kan soi tel nge nge tur ani chuti ni lo chon kan fin na chu achan ve ti na ni kong dik ko mu tur kha chuang si lo wa nu tring bo an chiam chiam hi ra tha chu tak tak lo chu wangin kan thu soi tur le ji atura hian film khur jok le kong mang nei jok in ngai tu fo vi la tha tu kin chu homework nei chungin kan huni ti top teng nu ten chung kwa ngai tu ma sai la atula kan chu ka ni poin chung kwa da ma sa khim khim la ai upaza te hi injur tirila social media manga thil ti thin te poin kan thu phua chua tura ngai tu na seng phasa ila ti hi kan thu khar na ni te se
1: tuna kan ngai chak tak kha ram ngai sak tu thu kha chang ani ole tuna chuan postmortem manga arna na sha thei dan ti thu kan ngai thavele thunga nga he thuran soi tu tur hi doctor laltlan kimi hi zo nu amani
2: Chibaivek ule voina chuan postmortem manga ardat nasya chandan ti thupui mangin hun kalo mangdona voina hi chuan virus wanga dat na biglam kalo soyang postmortem ti thumal hi latin achanga lak chhuani in thi nu after death ti ania postmortem exam kan ti hian rt taksa pon lama adang lamna le ataksa peng sang sang uluk taka enfia kan ti thei mei ome ar kantal emo natna awanga anthi nu a postmortem examination hi ti chinani postmortem kantina chan shang shang ti chu mi pui shi selna von himnan ania heta hian postmortem kanti chuan sa shi sel le thiang lim te kan lo sha shang chinanga tin adot le atan chuan postmortem poi mo na chu kan ar vul te engwanga thingi anni shatnan tele arladam chunte enkol nadik tak andon theinan postmortem thi ti ani dua taka kan arvulte anlo thi phuk phuk yan ril ru ti ana dua anachan kan shat nge ya ma hanlak te hi arvul le zera phur om so chin postmortem hi mumal takle omjene taka ti chinani a taksa peng sang sang chu amal te te injir chan chinani postmortem hi farm liana chuan regular taka ti chinani a engza person nge thi ti shat nan ten mang chin bok postmortem ti mayan shiat tur tam tako oma pakhatna chuan history ania he history a hian an pharma vaccine engi an lo pek to ti te pulshi wangin alo thi to em ti te engzangi dam lo engza inge thi pui ti te engchongi an pek ti te engtuinge an pek ti te an farm ron tlo tu te an om naiem ti te an farm bula ar pulshi alengem ti te ar note thar an la la nai vaiem ti te an enkolna atan engi an lo pek to ti king in arvul tu te changin shat phot angai china heng history lak zo hian postmortem hi ti torani postmortem ti na mun hi ni eng a ti torania zana chuan ti lo turani tin an thi na re to chuan postmortem ti hian omzia anei to lo china an taksa hi alo choi man to chin postmortem chan mai hian r2 antiseptic tuya chia hu turani boka he hian an mulleng dar tur le an mul bal velina atak sa chung hon huna ati bol ho laka venna ania he mi nu hian atak sa pon lam chu uluk takin endik turania amite anarte amaite alu le among lama te enge

nang ka kia nga i om wangin eng ma areng ka hlau lawang ha van tham wan thak tak em tero ti chuan kan hla ma sa per a tha boka a hla a dot le te po ngai thak chun zama chak om khop mai kha hla kha eng ma areng ka hlau lawang te hlan yel al fak zwala sakani a ti chuan hei to kina hian ngak te a ten ron lang hlol maya hi ten ra das pon min ron tel puya si ze ta hianin e si ze ta hi chu rj nga izwalita na aron ti dewani wangin na kina segment huna te po chhiar le mai selatira hi ten ra das asam hian thu min ron ton mas sapera ka segment huna hian ka van lom chiang te reng em hello good morning akash vani hi ten ra das state asam aron ti a bahut bahut shukriya hi ten ra das ti chuani na ngak te pa hianin RJ Lomi zinglam chi baile vo ini duty hun nuam taka hun i man thei nan du sakna lanchung che in in hla i play le tur kha par pari pura material omega sang te moi site lo itan ka hla ne heran te ni ka van lom em nang pon olok takin lo ngai thang che o omega sang te ron lang baka hey ka lom te idam cha em maran ti a kadam chai o pathian zara nang idam cha em vo in shisel na chane ne le nuam le izai tir tur te kha fm ngai thatu te le fm zo oya chulpoi mo duty song song ten vo in shisel na chane ya hunan man the nan ka hla ne abik ta kini tan liaw lea waranti ni ka van lom em nang pon olok ta kin lo ngai tharoi tan liaw lea dot le hi garanti chwa sak dan chenia ti chuana dot kan ngai thak le tur hi van ram ngai hian min tiloma te hlani a hela hi lelnun pui na ron sa anga ti chuan hela hi kan she photo in karinga christian labu number zanga le pakhat na kha ni a hela athunun hi kadu em em maya in lo ngai thla chiang ve ma anga in chen om long kan in chen to long van ram no ma khian in chen na om long ti ani a ngai thatu du om tak tak ten hele ya he kho vela kan mangai tak tak te po kon lo chen to mai thaya ha mero chu van ram no ma kan in to khom le don ani ti she thar chunga he la hi kan ngai thlak thaina torin kan zawaya tan karan la ne

vanram ngai to hian min tiloma ti lani alal nun pui sakani a ti chuan ni china ka soitak angkhan kha christian labu number zanga le pakhat na ani a moi inti venge keringa ala tholo se chiang du te kan amani chuan in christian labu a khan lo en chiang ela tera kan tharau nun po achom viau ome ti chuan he jeza ma hian in e thu sei de umai aron thona kachiar futhayang em o kan hong chia boxi a amero chu kan charang o ka thei top cho in kalo chiar swal de wani po in miron te dik sakle mai dania o rj ma pui ron te awang te vel sia o ani le lo to na duty mek chu ka do em em rj ma lom te lom rj ma lom te tuk chwa no maranti a tuk chwa nom le zamte izai te le tur zong zong kha i duty pui nen in tan le zoram rimoi fm zo oi rimoi ron bel tu te tan le control room duty zong zong te le duty officer tan po o pusang ma ma te no permission veng khlangami mai lovin rj lom te vo in duty nom le ti a kavan lom em nang po vo in ni len nom o lz sai lo hianin malom tunge english rj tour e bul chan na amoi lu to ke heran ti a voina kan english rj tour hi miss rj afi ini o ti chuan meng moi te an rj lom te che bai duty nom le heran ti boka nang po duty nom le he dona dar kwari chau dona a chen chu tuk chuan te bokan e mek in karinga chen chuan in kan kil zo to te point karinga e mek pa bua chai mek pa min lo ngai tha te ni chuan tuk chuan tui taka e dorin do sang na kan hlan bok cheu ni o adot kan ngai thlak le tur hi lo nai ro kan ti anga meria kelal ding lianin haran sa vele thung dona ni

Ni tinin kanuna cheng ring ro lo hnai ro ti hlani a thiam tak meron satu kha maria kelal ding liani ani ti chuan hi si zeta te nguri te pon ron lang ani tu kin chu elar ma mit por ron lang ve te khia mai van nuam chodon em te ro hun nuam tak kan mang chhozel don ani tin in message te kha kalau chhiar zelang a hey si zeta hianin RJ fire out si te che bai duty nuam phot le ran tia si je tayan fire out ti hi ran so hi chang kanui hi za thei lutuk ama khanin la kha ron thlanga i fire out si ti omna vel kha ha ran ti nge ya ka shelo lu tu go i fire out si ti khan ma ro chukan ri sa alo ni lawa khami lai kha i fire out si ti lai vel kha lo ama mo ti chon he ma che duty nu la kha RJ veli chani na chanalo ti chaw de wanyang tara mai ro chu kha kha adu wanga ni lova kan signal hi muang de wani garinga mo nang ni pon lo en chiang ve ma ola pakha chu ain tik kha chuanin helaya hen ron thleng phei lo ti na nia patni a ain tik nge kha nga yani alo mu mai deu pon ya nga chu ti rol chu kan signal kha nin chian kon lo na lo nei ve de wa wangin alo lu alo thleng man lo de pon ni theya in mishya thiam na kha kan dir sham sham ani a khami chung changa khan in lo shatiam sham sham don ya ngai da min lo dil sakro ti ngal bokan ya man a nguri sai lo hian rj lomte ivangai om ve che bai oi zai te le turkha par paripu rk enga jela zam ngak te pa omega sangte a ming moi te a pu vi lv ate no pa ngun taka an lo ngai thak lo mata naran te ni nang po ngur te ingai om lo tuk a nang pon uluk takin lo ngai khala ti chuan a to thlengin kan hun te min lo tel pui don ya elaran chibai duty nuam le aranti a nang po elar chibai o tokini thonuam em o ni jante mutu yem shat levan cha kom em eli call shing hian good morning aranti a good morning eli nang po imutu yem mi thonuam em te kha ka shele to ni o ti chuan hi pa ku nga ron lang buka rj playlist to van ngai nam vele pathian la hi chu avan nuam chin em chibai ngoi ngoi over in duty nuam o lo dam ze lang che heti a e he pathian la kan play kan play chung ala rei dawn a chuwang chuan nilo ngai thla zelanga kharau thiangnim pol na thar dom takilo chan theinan do sangna kan hlan bok che ni a nang polo dam se la voin ni lenwam o ti chuan a dot kan ngai thak le tur hi itan ka in pe ti ani alal fak zwala na ron sa anga kan thin lung ka ril ru le kan ngai to anate pathian ne na in pe thar le tur khanin he lamang hianin kan som chewa do sangna kan hlan bok che ni a

Olalpa itan ka in pe e itan ka in pe e ti hlani alal fak zuala sakani a ti chuan ni chena ka soita kan khan kan lo ngai thlak pa khanin pathian ta khan kan hun te lo pe thar le ila ka ti khate ro kan ril ro te kan thin lung te pon yang chu kan vo in ni len te polo nom pha sot dol ani hei he ta hian nguri hian in thuron thon le e message at a chanem le mai ti hian kan ti ti ang pali pali in ka chiarang o ani lo chuan in la dot le hi kan ngai thar lu tukanga ngai thla tu dang tenan lo ngak lel palange ata tol te in karon chiar don ya o ka message cha chiar veri lo khati in lo long nur mai lo wila karon chiar zel don ani jeza ma hian in hei RJ lomte i moi segment ngai thlak pa tuk chuan e hi alo chi khop mai an ka moi wange monisha lo hlanin chome shan pa po ngai lo tuk chuan ke e che mai ka puar ping pong tam saran ti ni avan lomom em te ra i puar ping pong chuan min lo tel pui zelang che a chuan hei ngur te hian in RJ lomte RJ V elika dele don ta hey ngai tha vere nga nia oh kan chiar langa nge asia da hian ing tin tak ran chang ang chem oh message message chiar chaber pol lom ka chana nia e aron re lo tlat tu message po ni se a mu fu phot chuan chiar lo ani ngai lo oh haran ti ni asai dik chian ni tira ngol te hianin kan mu phot chuan kan chiar nge nge ya ni ti chuan pa ko ngan rj kalome o fe ko nga ka kalmek chungin kalau ngai thareng chi oi plele tur zong zong kha itan karon hlane ati boka kavan lom em vo in ife na telo film khorla tiro ni

taka lo savia mai theya ni lo te kha lo tuam pui cha la lo khum te kha khum cha la te roi lo te kha lo hai palange tui kha in cha bok la o eli khol shin hian arje lo mi ka thau nuam kadam cha e dang po tlong taka lo tiu ti torin do sak na ka la na che next sitan o aranti a ka van lom em nang po vo in hun man nuam o next si itan karon hlan le vele vele bok che ni malsom tin reng nar lo kal la ti hla kan ngai kha vele thunga nga dal nun pui na ron sadona ni tona min ngai kha tu zong zong tele in ron than sak zong zong te khanin uluk takin lo ngai thara se a

mal som na tin reng hnar lo kal la te hla ni a kha la kha lal nun pui saka ni a ti chuanin kha la kha christian labu number zanga som ko le pakhat na ani a lo she lo te po ka nom mai the ya kha la kha ama ero chu lo ngai thla chiang ve ula la thu te kha cha em me mai ti chuanin na letling tu hi kan zo sap reverend Edwin Rowland sakhani akan shiat karinga zo sap thara tia kan shiat khani zo sap thara chanchin pehi chu tun lai chu ke hianin ka tui pui khop maya nilai jan thu puya te kan jira presbyterian a chuanin in lo shave mai theya sap wak wai ti te po khani nan sui thina ni kan wells missionary khani a he mizoram acham chung khanin har sana tam taka to ka tin kan mizo nu ngei mai than kongi a than kongi ne na anin ngai zon dan chung chang te har sana ato na sat zia vel te kha kan jira ni a angai nom em em maya he ko vela acham chungin thil tam tak apal tlanga acham chung mai ni lo a thi nu po in alainat om zia te vel kha kan han jira ni ato no yanin ala phu ate kan sia chwale phe hi chuanin ala phu adam zok le min le lin sak tam zok phe hi chu khami ne na in zul zui tam takha atam em em maya chuwang chona chanchin te po kha lo ngai thachiang ve ila latam takhi chu kan tharau nun te po chom le zol karenga.

ti chuan hei ma tlong a mission veng hi ron langa tu kin chu kavan lom e ma tlong a hi mani khanin lom thu kha ka soya min ngai tha man ta em ka she chia lawa a chunga hian lom thu soi sen lo kan ba ni o ti chuan to kin ai ar chu kum som kwa lom na wa ka thon chu atlai de wa wangin ka tel ve ta lo aran ti ni ma tlong a hian dar sari hi chu nakal le tur tan chon atlai shit ani zai ngai thla ka nuam lo me ngori sai lo tan jeza ma ele khol shing ta ni play le tur kha ka hla ne ati a an lo ngai thla nge in ka ring ani o ela rama mi thian rj lom te an ka nem dam di ai sia thian le re la fona wangin ka tho nom na ati nuam sa te heran te ni avan lom om em o lo tho nuam zer o durge sharan lang boka good morning rj namaskar ran ti a namaskar durgesh ti chuan mi lo ngai thla se la si ze ta hian RJ All India Radio kum som kwat lin lom na program sham sham an buat se ya hian ke ni angai thak thor bak thei ve lo te tan hian enge motal buat se ve om katia ni etera entir na naron petlap mai radio lam kai na ya khuis ti te la in phwa syak ti te se article in zia syak ti vel lam hoital te hi til ve tur hi ania na na tok takin ka vui ekhai to kin chu ka va vui na sata veran ti a hey rj vialin ka chair lai kha lo ngai thla anti don ani chu haran ti ni a avan nuam don em tira lo in bot sei so so la excite de kha lo la chala tira zinga de kha lo tlan chala ye sei article to ra tang khan kan ti don ani a lo man la thengi tur khan in do sang na kan hlan ngal bok che ni ti chon he ming moi tian rj lom te nguri sai lo ta na ran ti a omega sang te anxiety tur te kha lom te ngak te pabil kho thle ngori sai lo te tan oi duty pui te mai lovin aran te bokani ale kan lom mm vk o ti chuan dot kan ngai thak le tur hi min hnar lo la ti hla kan ngai thave le thunga nga hela hilal fak zual na ron sa don ani ti chuan lain ron thlan sak zong song te khanin ulok takin lo ngai thla sela ki ma tan pon mi ron thlan sak ve wangin ke pon ulok takin ka lo ngai thla don ya o

nakina aming teron sa isila tiro adu dan takan ti chonin moy takanin aming kakalaw safe saknap donani ngurte hianin arjelom te itan kala omreng o Why? Ava moy ngal MMV. Oh, duty nuam zel. Oh, harantini. Avan nuam em. Tituan kung te an arjulong mil chai segment masakan ron lang man law maila. Zol ko moy duty la arlan mga izwalis sa kakaron tlang oy tan sa ukaron tlang eh. Aranti. Oh, hela hi kung te la dodle ka ngay tlang. Kan ngay tlang. Zwa hiyanin kalaw zong tina nga aum tuanin karanti tuwa saktan zene. Oh. Segment masamin lo tel pui bok si lo fil so la kan ka tel don se moni tsu a tero kai ngai to chen de de po nga yang ngori phal le phal la wa ti yang a ngori to to ni ra se ti chon ni omega sang tien ka lom te du chuan thin lung liao la lon kenga sakha min lo ngai thak tir te i tan liao liao waran ti bokani he po hi ya dot lia ka lo zonga nga ka mu ni chuanin karon ti chua sak don che ni a ti chuan a dot kan ngai thak le tur hi BZT tau chong la kan ngai thave le thunga nga BZT hianin ka don ngam lo ti la aran sa anga ti chuan he lai ama pho nge mai ani a ulok takin lo ngai tha ila ngai tha tu du am tak tak te in zawai tan karan lani a

zol khodi tlei tir ti hlani azwal boi sakani a vanzai thiam tak em zwal boi hi chutiro nangni po in ni ve in karing azwal boi ming ka lamri ki chuanin ala ka play reng reng te hianin biak mon hi ka ril ra hian ron lang tel ve si a mai ni mizo idol an tel chum khanin biak mon an en hianin cfl a hla in tong le nge yang ti hla nge mai an han sak dun kha ka mi thla hian ka ril ar lo lang china ka lung hi ti leng thei em em maya nangni po in lunga lo ti len ve nge te po ka ring ani a ton chuma hianin chuti rwal chuan lung le na wanga mi tuit le tur e ro kha chu kan om che in ka ring lo atiro lim takin hun kan mang tlang zelanga avan nuam chaw em ti chuana dot kan ngai thlak le tur hi lal nun kenga chuanga win thin lung hliam te hla asa khi kan ngai thlak chun zomanga he la hi ama phua nge mai ani a ngai thla tu te po in a ma ni phua nge la han sakhi chu adana dang te po adana dang chin zia te po kan lo sia in ka ringa uluk takin kan lo ngai thla anga ke ma ni tan te po in lo seng lo thiam vela cha ametera.

abuai thei ngar ngar VFM zo oire moi run lama in report ka du si ka he tilama in do thona box si chuta chapai playlist la ka choice ni amoi ni le zel bok nen boi thla khiani zai te le tur zong zong kha do tho takin itan chi sentia tlekin kan thlan sak phot che anga karani ji rj veli dan ero sia vum thorin kan hlan na pange thik phalwa o haran te ni e kan thik ngam nang te ro chung te jong thik thiang lawani e kan thik lawe ti chuan lb rin thlei hian rj lom te vi kung te kha an ti do da e a thin long hlia mi e la play khan lo ti dam mol te se play le tur kha i tan le vi kung te tan o haran te ni wan cha chin em te ra ti chuan la dot kan ngai thlak le tur hi hl chaki man chapui nang nen ti la sakhi kan ngai thlak chun jamanga hela hi ngai thla tu dom tak tak te hin zawai tan karon thlan sak chewa ti chuan keima tan pon min lo thlan sak ve wangin ke pon olok takin galaw ngai thla dania a

chapui nang nen te hlani a kha la kha ich lal chaki masakani a e la hi are to khop maya kalunga tileng thar khop maya amo hi ka ti thei em em maya kana upan lai po hianin asa to hi akwa van har chin don em o thlan mol bula te azai si ate ka ti china kalau kho ngai thei lu to kani na upan lai

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani RJ Lomi zairi moi mi so leng zem hun man pui dur chawini in tan liao liao kalau le le ta e ngai thla tu tein zawa in chibai kan buk thar le chewa ti chuan tun chum zairi moi huna hianin zo than pari kol ni si vanal ruwa tale arlal ne pui ti zai kan ngai thlo don ani a kan hun te hi dar khat le minit som ni thleng ani dona ngai thla tu du om tak tak te a top thlenga hun min man pui le torin kan som chewani tun chum zairi moi mi zo leng zemuna kan lama sapera tan chuan manga ina van doi kan han tingal deuh thor mayanga zo than pari kol ni na ron sa anga manga ina lo tang van doi ve to te zong zong tan khani na karan than sakya

avan moi vong vong te reng em tro ma ngai na van duai ti la ni azo than pari sakani a ti chuan in ka la kha pi van al ruwa ti fam ta pho ani a amoi ke telo to ka hengai la to te point moi in ti veni ka ringa vi kung te te jeza ma te na moi zia thon ron soya jeza ma hianin arje ma lom te chan hun man nuam o ranti a nang po hun man nuam le o arje lom te nga tinge vi kung te la thol khung mangin boli ron chan khera izai tir le zo tur zong zong ka vi kung te nen in pani tan o ranti a nang po lo tel vela ti ro gan zai tir le tur hi nang pon lo ngai thla vela itan pon ka ron than sakang che o he pa ku nga hi nin RJ tho lai ni sarum u noi tangin che bai ve tho o ni sa chu ba nei lo ma se ne lo mai wa ol si vele wal chu kan tui ral mai don lom le hui ha ma se kan lo ngai kha ve sham sham ring tho che nia o ranti ni pon lam chu ni e sa via win ka ring ani he kan om na hi chu asa te chiam lo vot te kalau ti lek lek zo ka kei chuan mo kan nar te lo ping tre pa ma ro chu ni e in om na kha chu asa don si a zing lama ka shil to che ang khanin tuite lo in chala ni sa te kha lo do lutuk big lo la ti ro lukhum te kha khum chala iban te kha korlum te kha lo ha cha jok la ai ki dam lo pal lawange tin he kung te an rj lo mi zo leng zem la te zinga ka la do ber te zinga minen bul min chan pu ya vanuam e marante bakani e vanuam chodon em te roin lamoi ti hi lom le ngai thak lo kan hlau ni te ro ale lamoi tak tak dang kan ngai thak thun zam zel don ani ngai lai nen si kan ti vele thunga nga si vanal rat na ron sa anga e la hi ngai thla tu te eng po ti ulain thil ti te tinuam tu hatan in zawai hatan du sakna kan hlan cheu nge a

ngai lai nen si ti hlani a si vanalrua la sakani a kalunga tileng e me maya o te kha music teng te kha kalunga tileng lu to ka ngai thatu te po in in, in lunga ti len venge ka ringa he chun pachang changa lung tileng kiu wong wong mai la sol lo to ra nga yang a ton chuma chan kan la te moi lom si a chu te rual chuan in alung le na wanga tra kha chu ka phal lo kha ke kha chuan a kan hlim jok to rani ton chuma chan te ro lb ren clear on langa he lb hianin archelom te good afternoon ranti a good afternoon le I playlist avanal vong vong ve I play le tur kha itan le fm ngai thatu zong zong te tan o harante ni itan pon garon than sak ve ang cha ti chuan chi na kalu tir khan hin durge sha hian in thomin ron thana good afternoon arjun namaskar ranti a namaskar ti chuan durge sha po hian min lo ngai thak chun sam sak sel sel atera kan tan hian an lu em em maya mi zo chong thiam lo ma sel mi zo segment ate hian min lo ter pui ve fek zela kan tan hian an lu em em mai ni ti chuan a dot kan ngai thak le tur hi khyang oi lovin kan ti vele thonga nga arlal nei pui naran sa vele thong dana ni

vul zela o khyang oi lovin khyang oi lovin ti hla ni a arlal nei pui saka ni a kan hmangai tak te hi chu ni e dro kan chan lo tura kan ruwa te po hianin midang khyang anan oi me uhi chuanin tlangwal bik te tang khanin ani ka ringa kan kan ri ruhi alo hnim ve suk thein ka ringa ni tiro he mel chatak te nula te po tlangwal te pon yang a mel chatak te hi chu ti han lo single ve mai mai se omhin tinwam ve thina in ngai dana ni ve em ka shelawa no pui pasala na ni nei chi hianan ui omhi kan ti bik thina ni tiro amai ro chu ni e shing nu na chuan khatiang kha ani reng thei bik si lawa no pui pasal te kanin mu ni chuanin hanin nei ve mai te hi angai chin boxi a chuti rol chuanin a u yom chin e me mai ni ka te ni nu lamir cha tak te na pasal na nei de mai pe hi chuanin kala ui ro ve chin em em mai a me ro chu kha kha chu a kan ui na thori ngot ni se te ro kan in dan be na ni chuang lo se la tin a dot kan ngai thale anga chumi ma chuanin puan tur poi mo om hi kan puang ange o uluk takin kan lo ngai thatlang don ya Akashwani Aizol chuan inrin ni chanudar khale mini soma changadar ni inkara TB na nale enkol dan on the occasion of TB Mukt Bharat Abhiyan 100 days campaign chungchanga life phone in life interaction program abuat sa idona Dr. Vanzar Liana medical officer state TB cell health and family welfare department amin hunaron mangang phone number pakwa pariat paruk pani pali pasari paruk pasari pathum biala hian hemi hun chung hian sms ma whatsapp emo in biakpo theyani ang biakpo the na number kha kan tar lang non le ange pakwa pariat paruk pani pali pasari paruk pasari pathum biala hian biakpo theyani don ni tun chuma hian zairi mo mi so leng zem hun kan mang me kani a tin kan hun te hi dar kha te minute som ni thleng ani dona zo than pari kol ni si vanal ruat tale arl nei pui design kanin oi tlang me kani ale kan ngai thak le tur hi min chiro kan ti vele thunga nga helahi zo than pari kol ni naran sa vele thung donani

min chil ro ti hlani a zo than pari kol ni sakani a tuna kan hlangai thlak kho hi amoi ka ti em em ngai thlak ha adam ka ti ke pon olok ta kinala tho te kalau ngai thla a tin he pa ko nga hian in kanui ri hi alo la shengai mya lawa RJ inui ri kalau la shefu ngai lawe monito na chi a hian inui moi le ti kalau shefe chong mai pa ko nga tan liao liao khan kan nui moi le lo kang e a moi lo ti le si lo kha chan tira iran iran nui khan ka shefe chau che ran nui zom zel ro nui moi te ran ti vel ani van zai te reng em tira e ti kha chan in kan nui pon nuam ka ti sat don ani kha mo lim le zualin kan nui thei don ani kha ti chan he ga sang te hian ke chu nga izwali lom zwal te hi khuan di mwal liam thoi se ka ti ron ti dai mai ka lo a hi are mel ro pui si leng dang chai in kham in in pove pek si a hui ha aron ti ni aron ha vel lut ka ni a ale van chate reng em chiara noam chine in message de mo ti chona dot kan ngai thak le tor hi meng jc ti ani a si vanal ruala na ron sa anga he la hi ni e ti roi meng jc ti hian eng tak nge ron pho chwa don lo ngai thachiang ila ki chuan in mit meng hian in an sui chin dan a chuan ke ma chau lo bu in mit meng hian do da sui thei lo an ti chin ani tin mit meng hi kan thin lung pakhat ang hi ani bokin ka sia a achan chu mi te he kan mitina moya vati mel tha avati kherlo po kan thinlungin kan thinlungina adu zong ani a kan thinlungina aril rem zong ani an thinlung te anwadu ani kha chuanin kan mithi chuanin moi nal mangai na hi alolan tir chuak ve mai china chuwang chuan kan thinlung le kan mithi ein zom tlatin ka shiani mo nangni pon lo ngai thachiang ve chin ola ala thu tak khian engeron po chuak don ti kha lo ngai thachiangila ala in zawai atan karon thansak cheu ni a

Imeng zai si ti lani a si vanal ro la sakani a ngai thla ka van nuam em tiro ka ngai thla kham lo care mai ti chuan hei good boy ron lang ve te khia tun chum chu vo in hi a chum kha dron lan na ani in ka sia a boy fiao ni to rani o arje lom te kalau om ve reng next pazau te a zo nuam beram pumwal te no pale omega sang te meng moi te par pari pu meng moi te nang le idiu ti pui te tan o ranti ni ka van lo mem o nang pon min lo ngai thaje lang che o he kung te an leng zem segment a hi chuan evangelist ho khachu lo in sum de ula en tir nan omega sang te an ti ang te sinot mai za anaboxi a keini mi swal a hun le hun lo pau ve satya mai mai hian leng zem segment hi chu kan lo no khatange ranti ni kung te an omega sang te chu per ve khop mai te ra ale amai ro chu tel ve phal thawang o kung te lo sino de rai ma se la kan phal thawang te ra kung te phal na thlapin ale dat kan ngai thlak le tur hi thin lai na kan ti vele thunganga zo than pari kol ni in he la hi ron sa anga thin lai na mek te pokan lo om mai theya tin alo dam to lam te pokan lo om mai theya in zawai tang khanin karan than sak cheu ni a

thin lai na ti hlani a zo than pari kolni sakani a ti chuanin ala thu te ka kan lo ngai thla chiang le pekin ka ringa ti ro ngai zong wanga thin lai na kha ani chia lawa jaks zun zamina a phuara wanga shei a mangai em em mai jaksina ati boya wanga ala ala sakani oma ala thu kha kan ngai thla chiang in ka ringa tun lai a po he jaksian in mi hi alwa ne em em mai chung tin te boina te po ani theyanga chung chen kha te tana chuanin ana em em mai a he jaksi angul hi ve hi ana boxi adro chuwang chuanin kan mel shiat nai te han lo oma kan mangai tak te han lo oma ni po in kan ti thei sang ber chu an ta na chung chai sak pathian hen a thlin kha ani tiro mishing lama chang hi chuan ti the hi atam lo khop mai chu wang chong kan ti the sang ber chong china kha ana chong china kan zui reng kha anga ya ni ti chuan he omega sang te hian in kung te ron chang le lom te kung te le good boy tan o nang ma mai lovin ke ni bia thu zong mar thang azai kel be po yang zo love ran ti vela ni e mar thang azai hi chu ka she pha ve cha lo gi chuan nge om zian yang omega te kha ni miron shil shele te se ti ro mar thang azai ti kha ka mar thang azai ti nge yang mar thang azai ti te po ha sha cha na cha kom hey good boy hian e chome

0: rin omna chi kan tu apoima in ka sia kan ko puite la ka te kan na tho na mona kan ko san loina khotla kan rong bol na kong engki ma rin omna chi hi kan chung ko a hian tu ila ra tha chu anga chung ko ke che tur po avenge in ka ringa sin
1: chung ko ke che na man do dang le ya ka sia chu ri lo wa nga ni ti te poin han kan sei the yo me zu le ri lo hi an sa takin chung ko min ru na paber emo fa te zi nga ri lo nga ya nam chuan chung ko ke che na thlen du fo mai paber en zu a ri ring chuan chung ko lim the lo fa ten an lim na tur an zonga ri lo bo ya an tang thoi chin chu chuan chung ko ke che na thlen du le bokani
0: kan ai zol kho pu ya hian nulat langwal ru ihlo boya tang me chu antang me chuan i hi heng ho hi kholai an riak mai meya cha ei tur mu mal po hmulawin ru ina tur zongin an wak ru lai me meya he ho tam zok hi broken family chung ko ke chia tam zok hi chuan ni ber o me nu le pa ten kan zir tok lo wang kan fa te kholai an wak ru lai me me le ru ihlo boya tang me ti rem tur chuan nu pa tran tlan angai tak zetani chung ko nu ber mei cha ten kan fa te kong di ka zo tir tur hian na satakin mo kan la ka nga ya thu tha fa mei lavin chung chai na nen ti tak se ta kan fa te le kan pasal te ru ihlo la ka an fil him the nan i han trang tlang te u khai
1: ni e kan ram swal na chala te si nga ru ihlo le 6 months swal na HIV puntam em na po hi nu pa in chen na ani ve kher lo nu pa in chen lem lo chung ko nom lo le ke cha hi an tam em ya chung ko a du luat a ba ko sum le pa thyang rim lo lak lu la ma in kan sek na hi ban sanila kan tho chwa nge mong hian ko sa hi la kan fa te ti nom sak lu tuk tum lo ila ti chuan chung ko ke se tu kan veng thein arin om
0: rui hlo la ka film tur chan selena chung ko bo ruak poimo khop tin ka sia chung ko ai in pol ho na bo ruak tha om lo nu pa in hau reng na mun in biak chan po bak de hlut ka in bak de hlut ka in between in vin khur khur fo me kan ni chuan kan fa ten in chung khur chu nuam ing tin ngen ti te re ngang chung ko bo ruak ka nam lo chuan pon lama hlim na an zonganga pon lama hun an mang tam ma tu mang tam ta na na chuan swala an tulut nge nge thin chung ko anu te hian hetiang laka fa te an omlo na turin kan fa te khoya angen oma engen ti engmi te nge thiana an siam ti sha tumin kan be chuan kan chung ko himin kan chung ko po kan lim tla nge in ka ringa sin
1: chung ko in kai swai na amu mal lo hian atwa tu ber chuno pang koi sei lo te an ni du cho fa te ngai sak lo nun kong dik sil ngai lo le ko ho ngai lo rin na ko nga po kan swai tum lo an tak sama mo e le in sil fen phu suk sak chau do to ngai nu le pa kan di chuan ka ti fu lo wang kan fa te nu jang po chi tum lo nu le pa kan tam awang in ni ang he ti tak ka kan rama ri lo alwara zan re tak khenga ko ther lun la ya te ro in hor khom le le mo tur aw fo hi tu mo nge ni ang kan rama ri lo twar zia ngai to yan ri lo do na hi in chung kra nge yan chalila in chung kra no ber hian kan fa te an no pan la changin ri lo that lo zia le ahong koi zia le lo mun zia an jil ro kan tu that chuan kong rong asunge in arinom
0: ai mani lo khan in now no cham chom na ho to no ber kan in kom na heti hian ti a ai kan no te kan lak thar hi a khong ai thla lu tu ka anu hi rui hlo wang pon lai pona om mei meya chu mei pa ka HIV te alo pai le boxi a ti hian a rui lo changin anau te hi a ron ngai vena ma se a pom te po hi kan phal lo lek lek zo ka ni HIV pai boxi a ma rui reng boxi a khatyang vel kha ani a wang khan anau te poi ron tlo lo se kan du zok ma ma ni te pon ti ani chu wan chan min ngong na sadzia fa te a ahonga chung kwa ahonga apoi khop mei rui lo wang hian chu wan chan hetiang laka hian kan in chung khur nu mer hian kan in chung khur a rui ho lo that lo zia hi kan sei fo apoi ma chi tha kan tu chan hei hi kan fa te pon an thật bụi nghe in cái ring cái tani tin chung có kể chuyện là bốn bậc khát chút mấy chuyện mấy bậc na sex man khổ lâu na để đồ đã là hiện chung có nuna ác mong trả lâu tắc thế nên cái sẽ bao cho chuyện nắm lệ khát lang thế nên là tiếc sẽ thấy nô pa in cả ra in rin tân na abo a in rim na om lâu vàng ác chung có kể chuyện là khen phô vân tin mấy bậc mấy chuyện là man khổ lâu na để đồ đã na vàng in HIV AIDS suy áp ông chúng có member tên nụ nà ta nà lâu ôm bố ca chúng có nuam lệ hiếm nây tổ chọn bà thiên trí nà lệ in rem nà vun nôn rinh bùi mộ nụ bà in trên lâu nà nụ lệ bà trần gần là gà ngài lệ in kia xe bốc
1: kể cả ngày về tàn chọn mà ngày nà ôm khi chú chúng có lìm lệ giả ôm lì chí nín kia xe nụ bà in mà ngày tắc tu lệ phá tê mà ngày á gồm nghị tung sám sám tê hà chúng quà lìm nà in rim na in du sắc tân na thiên chín gần đây nên hai tê gần mang ai tê bút chuan chung có giống ít ống gần như thế hay tắc cái chung quá nó bé đi nó giờ bút chuan chung có kể sẽ tu ra về có riêng thôn khát bung sòng bật hun trang đi trong trang sợi ya chuan hết thì anh sẽ ya mang ai nên là đổ thế ya nghĩ là này bốc chín mang ai nên ý sĩ lo va mang ai na in phật lo va a wang lo va a chim voi lo lo va mà ni mà xia lo va thì nur du lo va xuân lâm à ngày tua lo va phải lâu na lâm lo va thu tắc ero chu lâm bui chín anh kim à tua sam sam à anh kim à ring à anh kim à bây xia anh kim à tua cho học chín hết tiếng rong rong hiếm chia tê chung có đủ bền à rong bớt tuan chung có ghé chia xem chặt na hi à bui tin nghe nà rin ôm anh
0: nhé hê la ya iran say tắc eng kim atwar ram shama eng kim ringa eng kim abese eng kim atwar chwak thin hanti hian nu mo a hian hi hi handa ramila chuan pasal te ne na in thren na te om lawanga e an fa te har sanna an lo to pain eng kim atwar ram ram te eng kim ringa beise na nung eng kim abese ya eng kim tuar chwak phei tor chuan nu te hian tran kan lak poi mo lein ka sia adi khop mei thu fing te po he ti hian nu pui tha a sei chung sang a ro pui ka ti mem chu bung sam thum pakhat chang som atang som ni pasari chuan nu pui fel chung sang ti hian kan sei song te ang mei che kho sak tha tu nge mu the yang a man chu lung lu sen mi ai na sen jok de si a pasal thin lung chuan a ringa chorna mai lawang adam chung in chelam nilawin thalam li rin thilati sakthin beram hulla zonga akutin lung oi takina thokthin sumdong long an ania ram hla takata e tora la thin khowar mai in athawa achung te e tora pe thin helai te hero pui khowar mai na thawa achung te e tora pe thin achhia hlo nula te nena anti tur te sil thin huan tu ra ngai to a leya akut koi chua nge in grep huan a siam thin chak nain a kong a hrenga a ban te ati chak thin asum do na lok te a sia a zana po a khon ba ramit ngai lo akutin mui kut a chela akutin mui kha wana akut mi re thei lama a phara ani ren chem te thlengin a ban pha ka a chung te vur a lo sak lawa a chung te zong zong su pan sen lar sinin an om si a chuat pha pon pon moi in sema a sil fen chu la jai sin mi le pon sen dukani kul kong ka an ram upa te nen an thu thavin a pasal chu a hria tani kul kong ka an ram upa te nen an thu thavin a pasal chu a hria tani han ti ringot po hi a ro pui nu ro pui ni zia langin ka sia a midang te mu theya a pasal chu ashya ta hanti te hi lazai si in silfen siama zwa thina sumdong te nena kong hren te athon thin a silfen te chu chakna le ro puina ni a hun lo theng tu ra tan po anuya hanti te hi be seina nen anuya ni ti hi shyata fin nei na ka anga aka chan ngil nei na thu om a chung te khosak dan a entra a dong da na chang a eilo dong da na changa eilo ti ringot po hi nu ni nu kan ni chuan dong da na chang eilo turin kan tha le zung chakna zong zong a kan che te po hi poi mo ini hetyang nu pui fel kan han sei zong zong ang ni thei turin chung ko nu ber hian tran la ila chung ko ke chetur

0: so ave nge yang
1: kan ngai thak ta kha chung ko ke chia syam chatura nu mo phur na ti thu ani a hun ron mang tu te kha pike vanal lo mi le pilzar liani tui khwa tlang aizolami te anni ole tuna chon zai kan ngai thadona nga lel ne zawi la te kan ngai thanga mang anna ka to te jinga ti le anga ring che asin ti la sakte khailangai thang u

thin lai na ti hlani a kelal du moya pho ani a ti chon moi tak meron se tu ka hp zo par moi ani a avan lung len thak tak em de ro a moi ke tilu tu ngai thato te pon moi in ti venge i karinga tin in lung len te po a ko chok venge in karinga ni he si jetan a lom bo kan yanga kut tumaron parwa maya avan lomom em ti chon ke ngai ti a khol sing hi ron lang bo ka tun chum hi ka huna hian in a vai kha don lan na ani mela ka soi swal lo chon in ka soi swal ani chon min lo ngai dam sela ka van lom tereng em tun chuma min ron tel pu hi ka lom lo tu kani o ka pu par pari pu le so mi se song an lo in ma ngai chun jom zel thei na na ron ti ni ke ngai ten i play le tur kha ka hlan ni vel mai te se ran te ni ke chuan in ke ngai te min ron hlan miron hlan tel ve lo ma la ke chani tang khan karan hlan tel don che ni a to na kan hla hi amoi don si a ihlui don lo te hla ni frame la ram din na ron sa anga he hla hi rong ming lian a pho ani

ihlui don lo ti hlani a efrem le ram dina sakani a kala khamoi kati em ya ti chuan a phu atu ka ro ming lian ani a a thuna na te khanin a thu hilo ngai thachiang ola in lo ngai thak chen chuka ring thaw me ro chu han soinon le kha ka du shim shim moi ka ti lai te chu kalom na le om har min nem tu ber lung run ati lai te kha mo hi kalau te lut ka ka cha ti se torin mo khuanu na ro che chang la ya du ten pom ni her chuak le ang mo ka tan hlim ni chuak ve hian ka ring lo kan du te hi chuan in min lo ti hlim thei hle poka min lo ti na thei hle poka ni ti kha chang toi te a poka ni na sia thei a ala kha aril em em ani tiro ti chuan he ke ngai te po hian in alung len thu ran sui ni hi hlui don lo ti hi ka du lu tu kum sa kha zakwa somriat le pasari avari to om ve tiro he chu kan pian ve ma dai mai ani kum chau khan zan tha enga quarter nen eh ngoro hei ka chair swal min lo ngai dam guitar ne na ti na ni hi a guitar ne chian te nen kan sa ho na sa thin lutuk long leng thak le mai ran te ni long leng thak ka bang te ro kan mi thla vel ba le de po in long a leng thar ngatin ka reng ani kan chian it chian zai pui kha mi hun lai it chian zia zai pui te ka chen chu mo lan liam to ten ka ringa chuwang chan i tan pe chuan in a long leng thak don le ni kan lo chom pui pha mm che ni a ke ngai te ti chuan di du lai ti la kan ngai thak chun zo manga he la hi hp zo par mo in ron sa anga ti chuan in engineer rote tan leo leo khan ton chuma hen kan thlan sak veng a ulok takin lo ngai thar ase

di du lai ti la ni a hp zo par moi sakani a ti chuan kha la phua tu kha ka suita kan khan kelal du moi ani a tun chuma kan la te moi ka ti e me mai lung len thak ka ti a tin hei lz sai lo te si ze ta te point min lo tel pui zel boka ka van lom tak em ka kho har lo phani a si ze ta hian ke chu sa kha zari kwa somriat le pasaria chuan por ru ka zir ve chan chawran ti ni ka oi do angem o tera ani vel mel ka ti a mel ka en hian mo si ze ta hi la yang riau maya chuma cha sa kha za kwa somriat le pasaria chuan por ruk zir mel po pu ni are ve to de volom tero sa kha za kwa somriat le pasari te chu ti chuan he lz sai lo hian in malom te jin kong ka zo le mek to e kan kal che o aron ti a khoi lama nge chuan don ni o lz ta hi ti ro lo film khur la ilir thei khala te khan ril ro khala pe la te roi lo in ti pal lo nge kan lo film khur via wani po in a mi kan lo film khur via wani po in a mi film khur lo zari kan lo zo ve the chu wang chon thiam chang zok ni tum tlat khan in film khur ta khan lo khal don ya o ti chuan in kong zo tin wam tu tan lamoi ta kha karon hlui don bok che ni ke ngai te an he ke ni chu ka hlui ve ta niang ka hla du kaladu po an hlui riau zel mai sa kha zakwa somriat le pani chhovel te khan zailam hi kan lo tui ve chin to khania khati lai zai pui te kha chumol an liam zota e heranti ni e tun thlenga dama il om chu pathian zang ei nani te ro van lomom em tun thlenga ilo la dam chu kanin chiat pa pathian hi avan chate reng em te ro hitendra das pon he min lo tel puya ka van lom tak em bahut bahut shukriya hitendra das yan mizo tong hi achathiam cha lawa chuti rol chuan in he kan hun te min lo ngai hlut puya min lo tel pui chang chang china katan hian an hlua kan tan hian fm zo oi tan hian an hlu em em mai ni ti chuan kan lan hunung beratan chuan fm lal ram din an an liam zo ta ti hla sakhi kan ngai thla anga he la hi shwayara teina pho ani a ti chuan lz sai lawa tan khanin a jin kong zo tinuam tu atang khan kan han sak boka nga tin ke nga itia te hi tendra das le si zeta te tan le mi longai thla tu dang ve jong jong tadam po khan karon than sakani o he lai kan lan nong ber tora ni awangin in zawain hun nom tak mang zel torin do sang na ka lan che wa kanin ton le ma lo jong lo dam ula lo shi sel ula dam takin kanin tong le thoi donia.

0: News Bulletin.
1: Hei Akashwani Aizawl ani tura chon kala du zong hun kan lo thleng ta atun tuma hian bilal lian ki ma west phaileng ami na ala du zong thante kan ngai thla ho don ani tunai lo ngai thlangu
2: amasa in kala du zong thanna hun min siam saka wangin kalom hle a ni thla le kumte liam zelin he hring nun khovela kan sul nu te po chatuna kir le to lo turin hunin aher liam pui zela chung kan nun hlui ta chu suang to na rama chang chawin ko kir le the an chang ta ole amasa beratan nun hlui liam nu ti pilo sang zoli phua tbc zai than pui na sakha karon thlanga nun hlui ngai lung len na in mi a thon na the dan hi atong tu tan afia soifia the me ro har tak ani thung chuti lai pi zol buin thin lunga fia soi chu thiam si lo lathumoi tak ma mi nan chop chu sakhi kan van nei le ani helai hian lunglen na boruak in up chok thavin min an sep kang te te a chuta van sanga min tho pui ta von von ni ber hian a hriata wanglai nun ngai na ringot po in min tham na to nen sam ngai lunglen na lama min an kur pui zuya alung koi thayang bera min nor lunglen te te in kum hlun tur omlo na van hnuai a hian beise naram thlir turin min an fui zui ni tuna tbc zai than puyan nun hlui liam nu ti la thiam tak mai a sak chu ilongai thlang u

adot le tan chuan okar hla ti pulal ming thanga phua zo sang lian ni sakha anianga puminga hian heleng jem hla lungrun zep maya hian khomun lo wanga lunglen na apon cho dan ni athiam vong vong ani bere lunglen na ti zol turin tha ro mai na bom tlang tele khonu kut chuak thil siam dangte aron choi rem thiam em em maya nungcha chetla vel le an shamri te thlengin dingai lunglenga kur angin alolut thiamma mangaina lungleng ve kherlo tanpo thil siam dangte le hringnun in leichin dan min soi chho chak dana hian mithla lunglen na kai tho khop hlalung koi le ngai no bei ani sa hrim hrim mai athuk nen la ain cho em em mai boxi okar hla ti zo sang lin thiam tak mai sak chu ilongai thlang u

adot le chuan khonglung run ti la pu lt mona khiang te phua si van sangan thiam tak mai sakha ngai tha le donila hela hi khonglung run thon thu be chana phu ani ti kan setlanga thon thu be chan la kan nei jinga thaber polan hielo me he la ti hlu tu zual em tu chu la thuril le un tak tak in phan chuak chot mai in rem le in lalon thatak mai a han da chuak thiam te doral kara hmangai na thon thulung koi tak ani na phok chuak tura thuk moi em em mai e te hi ania tuna chuan si van sangan khonglung run ti la sak chu ilongai thlang u

adot le chuan zonun moi ti zir sang zela namte la phua ma thlengan achak kha longai thale ila zonun moi kan soya pianga zo fa de thin lunga chople chela lo lang ngal chu he thumala in biltel tlom ngai na dikna rin omna hoise na le ayu pazana te hi ania he thumal tem te hian zo fa de thin lunga soifia lei thelo khopat thukin mun aloa mizo te min ti mizo tu le mizo ni min ti nuam tu doral karam nam anga kan din kho chho thaina bulpo ani hunin her danglam zela kan khoi le ril ruput mang po lo danglam shat shatin kan pi le pu huna zo nun moi parvu thin le wantlang nun te fungan lo ngai thin kha chang thare thin lunga abuk ari zo talawa chu chu mu in puzir sang zela hian tuna moliam tumin phurhlan an siam ta khi tin lungrun tak main mang ang aurol aron chho ta ni achang ni na hian tunge diklautia zong boi mai lovin peima ni chawin an fia zo kila kan zong nun moi kan nam pang par kan ram riang te ti nuam tu kha kan tlang ram moi a hian ivul tir zelang uti in achang thum na he kan zong nun moi chu hnu parang lo vul le nan nang le ke hi kan poi mo berani ti tin min shila du tho takin mizo ni mai hi tok lo ram hmangai mai hi tok lo inuna zonun moi langchuak ngai ro seti in amin somani tuna zonun moi ti la ma thengan thiam tak mai sakchu longai thlang u

lungdum tu ti hlak ngai thlak takha David Darlong sakani duna chuan PC lalrin hlui zai kan ngai thla anga kaphu lo che ti hla sakingai thlangu.

kaphu lo chati lakan ngai thlak tak kha pc lerin hlui sak ani a apho tu kha pbilian khuwanga ani rakil van tlungi zai kan ngai thlak chhun zom le anga kamangai che asin ti la sakilo ngai thlang u

kamangai che asin ti lak ngai thak ta kha rakil van nun tluang i sak ani tuna chuan pisil rin lui zai kan ngai thlanga kapur zo lo ti la sakilam ngai thlangu.

kaphur zo lo ti lakang ngai thlak tak kha pc darin hlui sak ani a aphu atu kha ti zoram pela ani david darlong zai kan ngai thlavele enga ani hian itling tok ti la asak ilongai thlangu

ma phase ti lakna ngai thlak tak kha rakil vanun tluangi sak ani ole tun tum lengzem huna kan lan nung bertan chuan pc lerin lui sak zai kan ngai thlanga be se na in ti thla sidur thanga phua ilo ngai thlang u

Hei hi Akashvani ai zol FM zo oi za point pasari a janga puan chwa ani vu in me ni re chang ni som ni paruk kan hun tho ni na kan lau chan le don ta a program puang tu hi bilal biak zoli kani a control room engineer duty hi joseph le rem ruata ani masa in kan hun duan lok lo ngai thaila dar li le chan ve changa dar nga inkara hian zaya fakin hun kan manga nga Lianding pui vanel chuan sang ro khum le rebek vanel peki sai lo ten pathian fakna la moi tak taka an sak kan ngai thadona ni ti chuan dar nga le dar nga changa dar nga le chan wing kara hindi la moi tak tak arje nu boi hawing kan ngai thanga dar nga le chan ve changa dar ro inkara sap la moi tak tak arje pui te hawing kan ngai tha ang ti chuan dar ro le daru ga changa daru le minute som ni panga a hian zai re moi hun kan manga nga pc la rin lui le vi ming than moi te zai kan ngai tha ang daru le minute som li a changa daru le chan ve changa daru le minute som li a hian chan sin thar mi zo changa puan kan ngai tha nga ti chuan daru le minute som li changa dar sari le minute nga inkar a hian hindi la moi tak tak kan ngai thak chun zom le ang dar sari le minute nga changa dar sari le chan ve a sap la moi tak tak kan ngai thale nga ti chuan dar sari le chan ve changa dar ya ta shoi ne eng hun kan mang le ang dar ya ta chan chin thar dang sar zo kan ngai thla nga ti chuan dar ya le minute ni a changa dar ya le chan ve inkar a hian ngir tling hun kan manga nga lal ma shoi ya general do mi chak chuak le lal fam ki ma design moi tak tak kan ngai thale don ani Daria le chan ve changa dar kwa a arje choice sapla kan ngai thanga dar kwa a chan chin thar lang sar zual kan ngai khale ang he chan dar kwa le minute ni a changa dar kwa le chan ve a arje choice hindi

Hei, hiya kashwani ai zol FM zo oi za poin pasare changa puan so ani RJ busy tika ni a win tlaya mi zo lamoi tak tak ngai thak pui tur se kani kan hun masaber tan son za ya fucking hun kan manganga lianding pui vanal chuan sang ro khum le rebek vanal packet in pathian fak na la an sak kan ngai thau do na ni ti chuan message te kharon thon ne chur chur ula 6033373370 a khan lo thon le ula kan lo chia ranga helaya kan lo nui pui le vur vur anga ti chuan hei tlai lam te ni a office tein bang hlum to em nge ni a lo lama vuin na thok te po in ho to hlem em o chain ei don to em ti tang te khan lo soi ula e rong bo me ka lo ngai thate lom pe ka chuan in dan leo leo khan a he kan segment big pay to kan la na nge sai kan ngai thang ma sak be ra tan le be ko van nal pe ki sai la win ma ngai na lang chuak te thang ngai thanga kan hun bul chan na FM zo oi sa point pasari ngai thato zong zong te intan kala ne.

Ching fa kar a mangai na min pek zong te wang po hian lal pa lom tho kan chil che havan na ro pui em kan ngai thak tak kha siam tu ro pui ti la lian ding pui sa ka ne tu na chuan vanal chuan sang a ro khum zai kan ngai ka vele thung anga ani hian lung lu kung khar ti la ron sa don ane FM zo oi za point pa sa ngai ta zong zong te in tan kala ne.

kan ngai thak ta kha fakna sang berti hla rebek vanel pe ke sai lo sakani tuna chuan zain ka choi zelang kan ti haudo na nga he lai lian ding puina ron sadona fm zo eza point pasari ngai ta to zong zong te tan ka hlana ambik takin ri theya chuang pa in fm za point pasari nge lo her chak tu te tan khan kan hlana nge tuna ngai thlangu.

kan ngai thak ta kha nui moi ti la pi si la rin lui sakani to na chuan ton lo ching khwa la mi lo she thiam wala en chim lo parte kan ti ho do na nga helai vi ming than moi sakani a ngai ta to zong zong tein tan khala ne.

kan ngai thak ta kha enchim lo par te ti hla vi ming than moya sakani ton thuna hian zai re moi hun kan mang me ka zai thiam pi si le rin lu i le vi ming than moi te zai kan ngai thame ka ni ka phu lo che kan ti chaw do nga helai pi bi lian tuang a phoni a pi si le rin luina ron sa do na phu lo nei te tan kan karon lan do na phu lo in ti reo kan ti zar don min yang ke ma po ti amin ka phu lo che ti lai pi si le rin loi sakhi kan kan ngai thanga ngai tha tu zong zong te in tan karon lana bi takin thui mo tan kan karon than sak ve a lo ngai thaman lo ni po khan a kan che thiam em em tora ngai oh kan in la zai ve kan in la zai chau ve de tong e vi kung te ten min min mo se chin

kan ngai thak ta kha ka phu lo che ti la pi si la rin lui sakane message hi kan ne te chalo mani kan ti rum rum mana me in re lom me sia masai do ti ron lang lala oi ma te visit min nga yem aron ti angai rap tha khong lo om bo wang wang o ka lo te he chuan tu te nge duty puya ron tia arjenu boy le arje pui te te nge ron duty he zanin chu kan lo puar ping pong to ke ni arjenu boy.

0: na ruk le minute som li chung dar sari le minute nga hian hindi la arjenu boi hoin ngan ngai thali ang ti chuan dar sari le minute nga chung dar sari le chan ve inkar hian sapla moi tak tak arje pui te hoin kan ngai thanga ti chuan dar sari le chan ve a shoina eng kan ngai tha chun zom le ang daria ta chan sin tharang sar zwa kan ngai tha chun zom manga chumi chun zom chuan ngir tling hun kan manga nga mizo zai thiam lal mashwaya general do mi chak chak lel fam ki mate zai moi tak tak ngai khale don ani daria le chan ve changa dar kwa hian rj choice sapla kan ngai thanga dar kwa chan chin thar lang char zwal kan ngai tha chun zom le ang dar kwa le minit ni changa dar kwa le chan ve hian rj choice hindi la kan ngai khale anga dar kwa le chan ve changa dar som hian zai re moi hun kan manga nga h zo sang le ani zothan puya sai lo le ram lo ni te zai kan ngai tha ang dar som na changa dar som le chan ve zani na dana kan hun hun bera tan hian sapla kan ngai tha nga arje pui te hawin kan ngai thale don ani ti chuan noktuk in rin nia kan hun masalam puang lok le lok ira daria achanga daria le minute somli a zaya fucking hunin bul kan chan anga daria le minute somli changa dar kwale minute somni a sabla moi tak tak kan ngai tha chun zom le don ani dar kwale minute somni achanga zing dar som a hindi la moi tak tak kan ngai thanga ti chuan noktuk dar som achanga dar som le minute somli thle hian ram ngai la kan ngai tha don ani kati song ka kan hun don lok kan puan thei te chu ni a poi mo le chu dang kan lo pon chan zom le ang
1: tidam thelo shikpai turin han lelsu wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam zok ruilo la film khurla hiv chu ama in om tiro singnun zin ko nga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi snot social front so mitse ani e
0: governing body mizoram state healthcare society thurel ang le state election commission in le kha a mi puisa tir phalna min pek angin mizoram universal healthcare scheme max 2.0 noya mi puinol pui te manchoi
2: te daruk le min achan ve a hian chanchin thar ngai thak chan chin thar mizo trong puan chan ngai thadon ani tuna chan chin thar mizo trong puan ilonga thlangu

0: alropuyan AIR kumsom ko po la chedde ti ahongani director pudi alropuya chuan all india radio chu india in ramzalen ani ma junior riat sanga jaku som thom paroka dinani ti soyin india zalena mu ma ami puite oikle tu ber alone to atia thuthar puan chuan rengot nilawin india ma sona tura thok tu sarkar le puite thonjom tu tangkai takani atia ton thlengin mi puite rin berani ti soyin in the invection bharat Sani Samli Pasari Malak na Nwaya Ramason ni Atum na po Radio in mo po na po himo takane yani ati.
1: Kung song kuwas All India Radio ni sina kan hero po ba kang sa jiwa sa mga produksyon ni Ria na All India Radio sa official ni Yaka British Colonial Government ay All India Radio Ming ang ito ngayon Sumi ni si Juan Kung song kuwa zek alung ni hiyang ni puwite rombol. Na, mi puwite zirtir naman, mi puwite tiyo shushia zirtir le. So, ni mong ke, aung siya kena suwan, ato isongin, mi puwite, o, mi puwite yung pu alin eh. India Independence, ma kung song bakat ayaw ma, sangat ko sa tuto. Nung chanday ito.
0: Udi ala ropu ya chuan AIR Aizawl AIR Lunglei chu Machak station zinga thapola ni ti so yin ton lai thiam na e office mangma sa zinga mi an ni ati a rampu ma thapol ni thei tur ra tanla zela tul thu so yin thok tu te thei top chua turin a cha a mi pui thin lunga a hlun na alangai reng ti so yin ton lai khovel ma son zela radio chuan thil thar sang sang abuat sai chho zela ni ati bo AIR Lunglei Head of Program Pulom Nena Tau Chong Chuan AIR Lunglei Na Thor Sang Sang Tetar Langin Lunglei Mipui Tetan AIR Chuan Tangkai Takin Na Thok Chi Na Ti A Lunglei District Tennis Association President Poke Lal Ompuya Po In Thu Sayin Radio Chuthudik Le Rin Tlak Puang Chuak Tu Mipui Ten An Rin Berani Ati All India Radio Aizawl Hian Kum Som Putlin Lom Na Pualin State Chunga State chunga alom na sang sang abuat saya. Tukin khan aizo lunglele siya haa walkathon buat saya ni in alom na pui ber juniriata chief minister Puldo Omhavin Vanapa Hola man anido nani. Assembly Speaker Pudalbi Examen Artificial Intelligence AI Thiam na Pultut Basic Knowledge na ilaw tutun maziak le tsiar Thiam lup ang dipto in mitem tlo di hun na tleng tuay doon ti asoy. Vena BSI Hall Upper Katla ah Lushai Tech Official in Tuan Lai Thiam na Artificial Intelligence AI mga tong sang sang mizo tong ale linte na. Lushai Gent, Agentic AI and Siam at Langzar na hitwi so yin speaker padalbi exam at zuan. Kovel Thiam na chang zau zel kara Lushai Gent apps in mizo tepan chang kai thay tur. Lushai Gent, Agentic AI and Siam to lomamati ito so yin Agentic AI to mizo ram may nilaw. India rama amasabir turani ti asya at zuan at ipur ledi ati a. Hetiang thiam na rilbik nei mizo tul chuak anom chu chuan amati thu soyani speaker chon agentic ai hian voice command among theiti soyin mihring ten hun an nei lo tul tula phone le computer thil chhut na hun takyal po awiem ta ka wangin voice command manga na thok thei ani na chu a that le zual na ani ti a chemical tlang hian lekha zerna le tong le lin konga tun ai tha le changkang zok asiam thei ani be sei ti asoya voina mizoram in ai ya bung thara kai ta chu lo ma mati thu soi bo
2: kun lo ka le tang ta se ai ya chen bo chu a basic knowledge nei lo chu tun ma a ke le chen chen lo ang de lo ta mi chen zo kan ni hun ni a lo wo chen poi lo ni hun a la ni zhe dia ho ge la ta chen na ya cha na du wang na chu de hun kan ta na cha Lu Shai Zhen, Apple Agent AI, anh nghe mày, cái điều gì có liên quan đến sự xuống, cái này cái xuống đấy, anh.
0: Lu Shai Zhen hiện mizo trong le English baka Hindi Bengali Tamil le Telugu trong tiamin India ram trong sang sang som pani athiama thu chut khel ngai le bin voice note mangin na atho the baka thu soi moi taka lo siam that nan te man the ani Chanchin Thari Akashvani Aizawl Atangapuanani AR News Aizawl YouTube Channel All India Radio News Aizawl Facebook Page le News On Air .gov.in Te Chanchin Thari Ngai Thla le Chhiar Thea Da Ani Naktuk Zing Dar Sarachan Vya Chanchin Thar Puan Le Ani Ang

Zaina Shrine in radio program ngai thatu zong zong te sin for studio chin che bai ka book ve ka cheu ritalan mwan ki mi ren thlei ka ni a zaina hian program ngai nam tak tak kan ngai thau le don nia kan program ngai thak hau masak pe ra tan chuan mal zai kan ngai tha anga moyan i hnen karon pane ti la moi tak me ya sak ilo ngai thang u

0: zai moi ta tak kan ngai tha to boka tuna chuan thu soi kan ngai tha ve thunga upa ram hmangai ral te in lalpa alom zel nun ti a soi kan ngai tha anga kan lok pui chheu the nan ngun takin kan ngai tha don nya
1: pathian thu thiang lim ilo ngai tha ngu philippi mi te ne na tirko pola le kha thon bungli chang li thu ilo ngai tha ngu lalpa chuan lom fur u katile pek thinang lom ru indo theijia mi zong zong khriat ni ro se lalpa chu ana ye ziak dang longai thale ila zol nei habakuka le khabu bungthum chang som pasari le som pariat thu ngai thale ila thaipui thing parvul don lovin ngrep khui ra don heksu sen olive thingpo ra lovin lovin ei tur chua don lo seng huangata ran rual ti bovin ran ina ran omlo ma se kalom je lang lalpa chuan ka chan dam na pathiana chuan kalom cheu don zone nehemia le khabu bungriat chang som voin hi lalpata na nithiang lim ani a lungain homsu lalpa a lom na chu in chakna ani si a lalpa na thu thiang lim kan ngai thak tak te kan zatan mal som se amen voina hian ngai tua hawila kan te chu lalpa lom zel nun ti ani a tun lai khovel din mun kan thlir chuan khovel mun rang ranga lung oilo na anasa em ema lung oilo na khovel ani achiang khop maya ram ro rel tu te chunga te lung oilo na in atuam velin har satna lo thleng cham chiya kan rama ngei po chu tiang chuani har satna lung oilo na si rang rangina aron thlen san chin khriat tura tam khop mai sarkar alung oilo ti te ko khana lung oilo ti te khotlang ro rel tu te lakalung oilo ti te athom khriat tur ana sa in athom ring khop

hlapua tuin lung oilo na khovel hizong belchian le lungai ati zual aloti hi adik em em mai mihring nun hi bo siat na wangin har sat na nuaya le lungai na nuaya kan ruma chutiang chuan min zui renga kan duai em em reng hlom ania thuthung hlui hun ata to ko khan tiak tir huna po chutiang chu khriat tur aum chho hma reng mai ania chutiang khovela chuan cheng mai la tir ko pola chuan keizong eng ang poin om mai la lung oi jel ka ching to sia aloti khovela kan thil ton chi sang thra hian lung oi zir hi ring tu nun chu ani renga tirko pola hian thil tam tak atwara endong na mu sit na nek se lunga den te a thil chi sang thang atwara ma se chung zong zonga chuan lung oi zel achinga zo popo khan na satakin atwara athil ne tam tak achana chutiang huna po chuan lung oila nun duom tak anaya krista zara lung oina nun nei thei hi ring tu te tan hian a hil tak jet jet ani chutiang ani lai mek chuan lung oi nun aya sang le hluzo pathian thu hian min khuai lu tumna anneya chu chu lom zel nun hiani krista lom zel nun nei hi kan zir tur poimo tak ania voina hian kan ni tin nun hai ke poina ka zir lai mek ania pathin se tak mai lung oi lo na mu fo mai thin kan ni ve boka ke po hi ke ma tan po poimo em em mi zong zong tan po poimo ne ka khiat ka zir lai har sa ka ti em em si lalpa a lom zel nun hi voina kan ngai tu a hu tan hian thu poimo tak ni in ka khia ka ron thlang ania har sa ka ti ve khop mai ma se hlo tlin hi katuma ka be zelanga har sa ti chung chung hian ka be zel don ania chutianga be zel tur chuan min ngai thatu zong zong te po ka som hal bok ani tirko pola khan engki ma lung oi zel achinga ma se khami piala ma khan kalle na tur ring tu nuna a ma son na tur thil poi mo ta kom chu lung oi nuna mai khan tok lovin lom zel nun kha apoi mo a chumi lom zel nun nei tur chuan lalpa chuan lom fo ro ka tile pek thi nang lom ro in do thei zia mi zong zong khriat ni ro se atia lom zel nun nei tur khan mithin che tak mai ke ni ang poin lung oi nun pia lama khan lom zel nun nei tur khan do thei na kan nei angai helo nia do thei zirtel angai ti na ani chu krista a lom zel turin min fuya lom zel nun nei kha aro pui khop mai ania chutiang nei ve tur chuan min fui renga min som reng ani khatianga har satna tam tak kan tong ani mek lai khan eng tikong mai po hian lalpa hian thil ro pui tak hi min ti sak reng tho ania lalpan thil ro pui tak te min ti saka kan lom hle ni ti hi ring tu te o chuak tur ni fo chu rengin alangani mi je kan bible chira khan voin hi kan lalpa ta na ni thiang hlim ani hi lungain omsu lalpa chunga lom na chu in sakna anisia tikha zol nei jehem nehemia khan alo soi ania voina hian kan hun man zela lalpa tan ni thiang hlim kan man apoimo voin kan hun man mek po hi lalpa ta na ni thiang hlim ania chu ni thiang hlim ani ang tak chon kaini po hian thiang hlim taka man kan tum hi ring tu te mo phurna ani ve reng bok ani lalpa chunga kan lom tlat chuan chu chu ama rin na konga kan kal zel na tuna rong kan bol na kong khrang khranga po hian kan sak na tur ani ti hi he thu hian chiang takin min lo khil ania ti chuan thil har

0: ni ro se ti kha ani la phu tu in lom na tak mai thin lunga ka nei hi i suamin pe ka ni le lom na ya lom na ro pui van lom nen ka khat thin a lo ti hi a ro pui ngot mai hetiang phu chuak thei tur kho pa pathiana lom na na sa ani hi a lom pui om tak me me nge nge ni u nau tu voina hian he zir lai lalpas lom zel nun hi lotlin taka nei tura zir chuak tura zir puya ka som sewani voin hi lalpa ta na nithiang lim ania lunga in om tur kan nilo lalpa in lom na chu in sakna ania kalom ze lang lalpa chuan ka chan dan na pathiana chuan kalom cheu don kan ti ze thaina turin athu kan han soi tak te lalpan kan za tan malmin som sakro se amen
1: zainagam program ngai thak ho the nu beratan chuan malzai kan ngai thla anga nguran shiat chana hlu berati hla moi tak meya sakan ngai thla wanga zain kan program ngai hlu a minlong e thak sak tu zong zong te chunga thinlung takin lom thu kan soya shraine eng radio program hi zer top zandar sari le chan via ti chwa chin ani a kale lama minlong e thak sak le cheu don nia in zawain mang cha vek ule

kan ngai thak ta kha hil ni yom lo ti la lal ma shwa ya za ya ne chan message ka dong ai vi kung te an rgbb ke poi ni tan ka lan ve che min ngai ve lo ma la poi lo ve run thia na ti nge hei zan dar ya le minit ru ka chei run lan le ka ti run in soi fia ro o vi kung te ka lung le lo mai va che na le de nge o elzet sai la win bizet tukin khani bakal sak big ve a run thia ka kan muang thiam vak lawa mo ka kong kal hi chu lo te le vuk vuk zela le tukin kha chu a thoma ve chu na kan tia kong pui kha kan ta nei de mi a tang vel te chu ni e tu na chuan ching khwal di sun kan tia nga chu mi ma chuan cha ai no ni hen ti ha don te ang le fam kemaral te na ron sa nga he la hi fm zo oiza point pasare ngai ka tu zong zong te tan ka la na cha ai no ni te khin lo nei ve em mi pa hau khan a lo nei in lo nei chan chai no ni tur kha han dap kwa lu la hi ko vel te che ve to si mo te ro ma ni chawa to ra tan chan a she om lu tu ka nge vi kung te a chai no ni lo nei ve nge the nan khan du sak na kan lan ve le ngot mai chewa to na chan chai no ni la fam ke mara te sak kan ngai kha nga chai ta kan khan ngai ta to zong zong te he la hin dan kala ne

kan ngay thak tak kha ka pet khuang ti la ni a janet lel du omi sak chuakin thiam takin a ron sa ni zai kan ngay tha ho don sang moti lain kan la ngay thak hun hun ber tur lo ni le tare nga kan la ngay thak nu hun ber atan chuan afa mak em ti la kan ngay thak nga hela hilal ma shwaya sakani a ngirtling huna kan la ngay thak hun hun ber tur ani to ni ti chuan dark reality chan ve a RJ puite hawin RJ's choice kan ngai thanga alungdum hlate kan ngai thadona ni ti chuan dar kwale minute ni a hian RJ's choice thoin kan chunjom lenga RJ no boy hawin hindi hla a lungdum hlate kan ngai tha chunjom ve lenga ti chuan dar kwale chan ve a intan RJ BZT zai re moi hun man puitor sewing kalau ke le donani sumi ma chon message kan share le lukanga RJ BZT ming ka type khat ang bokin ka ming pailam kha dewin ka sharon tia good boy hian ka duty lai hian ni ron lang kha ta le mai to ro mi po hi khan sak vak nai lawin ka sha next ming moi te omega sang te angak te pa vi kung te a ma muni RJ sang sang RJ te te RJ shwai te nang may duty po ite tan o taka po zao te te nupa zao noam beram pumuha te tan po o SMS ang koi uwe la waharun di a an kansak te kan uluk tayo nan lao ngay katura ngay la soan vi kung te a hiyan eh tumi ma soan good boy po katsial de wingan kansak tse nge re viyo ma la o vi kung te pon kangam lao tse ton lai no la te hi tumi pa ay hiyan ilaw zay ni lao tsang kang to zok si a kay po ilaga hiyan katlong vong vong mayroon ti veli a zan hi rey tul tula vi kung te sa zay le tula yitzin luka a nula birthday wish te hi ne mail cha te si a kan birthday te nai to a tun ka

hei akashwani aizol fm zo oiza point pasare changa puan chwani rj bizeri ka lole le ta a zanina mizo segment a kan hun man nun nun ber na tur zai re moi hun kan la khing le tareng maya zai tiam tak tak zai kan ngai kha dona h zo sang de ani zo than puya sai lole laram lo ni te zai kan ngai kha dona ni soi tak ang khan nam message karon thon le chur chur ola he jan te rei to a khuma mupa tikhan milau ngai thla in ka ringa ani la pon jingkong zo a khokar kong la tan ten in om ka ringa in long ngai thla phone pe chuan ton segment hi in tam liao liao in garon la na ni kan langai thla ma sak ber a tan chuan ton mang si lo ti la kan ngai thla nga helai h zo sang le ni sakani a fm zo oi za point pasare min ngai ka to zong zong te in tan kala ne

kan ngay thác ta kha tuần mong si lâu tí la ish zo sang le ni saka ne zai kan ngay thác sun zom le main message kan chiar ve le nga ming moi te an RJBZ itan le ram riak zong zong ta na big takin LZ sai lâu ta na ran tia ni e ram riak zong zong te kha lo phim kur ola tera o rama te chuan in ti pa na te ram sa te kan in ven sen lo til te a om ve chen tak na chungin ma ni in sem chop the te om ve chen a chuwang in lo phim kur ola kan lang ai thak te hi zana in ko har la tuk ve nan khan kan an tlan thar le ni e hey rama tui re la ron lang nol me ya RJBZ ni chin khan no boy khan kadam chat le chat la min zo ta hey nazar dam doi na ko om me ka kadam cha e pathian zara next ka ngai ka tu song song te tan ka la ne ron tia rama tui re kan sharing cha kan lo chung chai pui ve khap to che nya o i dam ze kan be se ya la win en ko cha la dam doi na chang po chan lo chok wat la to ro dam doi na om chung pani lo ngai tha fm lo hluta kan lom em em ani ALZ silo hian bizet sp zairon ti telve la ron ti a kare ro hi she the re ma inga ti nge ma ni a na ke na en che ve a message ni ron ton cha te ve a zana top kar nan kan la thul khung he ka da shang ve ka nya a ole tu na chuan isul nu ti la kan ngai thanga he la hi zo than pu ya silo sakani fm zo oi za point pasare ngai la to te intan kala ne

kan ngay thak ta kha ka hlim na ti lani a h zo sang le ni ran sa ni kan ngay thak chun zom le nga zo than pu ya sai lawin nang nen ti la sak kan ngay tha do na ni lo in ngay bel le vek me ro o nang nen zo than pu ya sai lawin ngay thang u